0: 나시망 아책 마그 참파그 참랑니 아니 무가니랑오 작마락니 카베르가니 마마 당나르가니 코크나소나 만나하 얀 아카스와니 주라 타오나시망 안탕탕 코스 오테 시아니 비등오 찬시아니 코 등탕아타니 야카타비 총코라에 아글사금코 안탕탕 코 소테 시아니 코 참팽아니 살코 마니아니 살로 Dr. Steve Cherak Armarak, Neuropsychiatrist, Turani Aganiko, Skangpa Changnawatataniko Knasona Mangen.
1: Mamungkoba Aganas Kang, Sakoba Chanchiate, Nichina Aganaska. Haida, Wanagnir Peng Ba, Barma, Ba Karamska, Ba Noksulung Nabaganang. Sau ba je kon na apang na namenka jian plak ni nikani sumayo dongpa jian kadang smuta jian nangko naminga ma nisngrenga da odi anga nangko ya nangchumot kapal chanchiatani ko dakna nangneka bilsir ketan agal sako gumko laksni na batte manderang antang tangko suotisia chanchiato de 1 second sobri prako saksa gaka wa chanchiani rang Sakprakni janggalon badia ba somayo mai ba chinko onna. Jian chungpa onga aro namrenge ratna altua. Aruwa mandeni wulwul au maiko dakna nanga uko wigi jagpa mandirang ba gnangcham. Unigimun dalo anga yanona ribaha maina September chikung tharikara World Suicide Prevention Day onga. Jego nangan ginchimode antang tangko suote shiani ko champingani sal ane agosa gmukon maniyanga. Ya bulsini timara Changing the narrative on suicide. Ba, antang tangko suote siyani bidungo, chanchiani ko dungtangatani. Anga saksa psychiatrist nga, anga bang abil sirang na, mandirang ni, matam andal bat srang kapa sumayrango wamang baksa asungi, wamang ni golpo agana ko kenatame, takchakani rangko unaha. Ya chanchiani ko dungtangatani yara, may nagamchata. Ruta sal sumayrang na, suicide ko dunug pa subject ba, katabichong dakye raha. Yani gimun aga nahaw de bangbata salon subject ko dungtangat na joton ka a. Aro ya subject na mayna kena angawiya. Aro chanchiyaton rongjriye naka aro agan jagin chimuba anching bakaan skiya matna jedake uni gimun aga no de kinbigini ongna baganang. Daalo aga nasimang sakan kina wiyat nas ka yan anching onggija bibi raani san ongaya. Sakoba suicide ni gimun chanchiya ko sengsandi ginchimu de wamang na idea ko unna gita ongja. Sandi rikita ni gita was nganiyara batesa gisik dontoa ni ko unna. Ya kon changing the narrative ba atang tangko suote siya ni bidungo chanchi remane muksunga ni ane nekat na mangen. Suicide ni gimun ongja chanchiya ni ko ba kenaweng bewal ko anga unti sa aganat na skinga. May nayarang ni gimun golpua ni ba mangsa changing the narrative ini bagwa. Ongija chanchiani number one. Suicide ni agan sogupa mande kam chide sokchawa ba suicide kajawa. Ini ba kaket katade. Suicide ni agan samsoa niyan mangsa nagrongupa mukrakata ni chin onga ba warning sign onga. Yako ancheng attention amay gupasa ini bonatna nangja. gnigpa ungija chanchiani ara sauba shina chanchia haude uko mamung dakeba salrukna manjawa andiba khaketde suicide na chanchi samsoani banga salon dong kamai gpa ungja banga mandirang je mangan suicide khana jotong khagparang jangi thanga o dakchakani ko raude namain dongkla gtham gpa ungija chanchiani ara gisigni sabisi ko mangpa mandirangan suicide khana chanchia ha Andiba kakete gisikni sabisi suicide kaani mungsa asil songa. Andiba antango sakanatna skani gisik ba suicide kaana skani gisik je mandion pressure ba duk ba beini kita sakanai dongopa ba chogri gupa mandio ungna gita ama. Anchingara mandigo maidaki gisikni gita niknikinga ba sosu jengjeng unginga anew inamangen. Ba agan ginchimode suicide kaana chanchiani dongopa mandigo. Mai dake wi ina mangen. Arida chin rangko anga wiat na gata skinga. Number one, mandirang baksa bakrimja ba saksan sikdegdeg dake rurunga. Number two, salanti karong gepa kamrangoni chetle dongani. Number three, antang-tangko bol boja ba burden ung inagkani. Number four, antang-tangni namdik batkepa bostu rangko sakapun na onegalani. Number five, so-so jeng-jeng ung ring gepa mande rangsan katsne tomtomongani. Number 6, chaing gpa ba tushani bewalo tungtangani. Number 7, chu ba pekat gpa busturangko nangana batple jakhalani. Mungsa mungsong gpa bak ya chinrangko wina, doktor ba yani bidungo kamka gpa ba terapis san maishyagin inni ongja. Ram-ram mande ba chinrangko nukke, takchakani ko ratna ba wa mande ko singna matnaigen. Maidaki suicide ni gaman agarang gkani ko abachengen. Dal ni bako yan mungsong gpa maishye rana nanggapa ongen, anching iya ko kasni niyang na. Naasaw ba nang ni kasa gpa mandirang ni gaman jajrengi roginchi mode agarang ka ni ko abaching na mangen. Skang gpa strong-strong ba direct nga ni, naaong gija kam ko kakna chanchi nga ma ane anching ni singrung bewalo singgija kasni aro kademeata ni gennang sikna mangen jekai, nang ni dak bewalo rangko dengtangin niki nga. Na antangko sakanat na skani gisik dongeng nga ma? Ma antangko suote shina chanchian gisik rang dongeng nga ma? Gani gipa, mamang kupatiani ko ongija kenatamani. Nang ni kasa gipa ranguni saksa ongen chimode, yan niknikani ongen. Mandi onge una kupatiani ko on naska ndiba. Uni gisik ni niknikani sumayawa kupatiani ko nang nagija sakapan mandi ni kenatamani ba? Uko masichakani ko sa nang nika. Mamang judge kaagri uko kunatim na gata nanggen. Gatam gpa o, pangnan wa mande ni aganani ko datle ratna nanga. Naa unininikani ko namat gpa ong nagata ng jawa. Nang ni kam de pangnan uni aganani ko kunatimani, aro dakchakani ko ratna ba san gaparang baksa dakchakani ko ratna uko agandali on gpasa ong na nanggen. Bri gpa o, jarake sing sandiani. Changsa golpuani chiwa namaygen ongja. Salgapno uko sing sandipile ni nagata nanggen. Uni antigapno ba apsandaken. Wamang ng niknikani sumayo na ni dongpani ko wiat na nanggen. Aro mungsa agandapani ko yani bidungo o nang naskinga na apang na ba na ni samsake uko susayt ni bidungo sing sandianiyo ongija ramako ridilinga ane ongjawa. Sauba kenatum suwing keparang uni gisik soso jeng-jeng ungi nikna keparang gisik ko dongin keparang dongin cimode. Wamang naba anga untisa aganat na getas kinga. Wa na ungin cimode pang na wibo dakcakani ko raani chi na bilgri kepa mandi unga ni ungja. Aro na anak ni nukni mandirang ba repeng sekarang na balbo jago ba burden ko uninga ni ungja. Nak ni da ungin kepa ubos tau na dongkamay genuk ni bo ungja. Gisiko sadakani ba niknikani bonja wahan ni bongja. Naandaki chanchiengo de, nang ni kadong na matgap ba, mande ba, nang ni ripeng ba, nok ni mandirang na, ma doktor ba, takchakani ko ungaparang nga wiyata ni ko, onbo. Naandakchakani ko rakna nang chumot tajrap, tunga ni ko ongja. Megalay adoko dongin chimo de, na 14410, helpline number o na, Kol kae dakchakani ko je sumayo ba ratnaman gen. Ya, changing the narrative ko anching may dake salanti jakal togo pa ba jakal jringo pa ungat naman gen. changing the narrative ko anching September jang mangmangusan jakhalai gija anching salantini jangi thanganiyo jakhalnagta mangen yara salantiyo anching repenska ko naminga ane singani chiba ongna mangen gisikni ni nikani ba sabi sini gaman golpor mani saniba gisikni ni nikani sumayo agana ko knat mani chi anching ni khasa ko parangna nirok sumsakani chi aro anching ni jangi thanganiyo gisikni ni nikani na sana banani ba therapy raani ba ongna mangen yako aganani chi anga angni aganani ko bonat na skinga sauba banuba jangi thanganiyo gisikni ni nikagnang soba angko wichakudi chum ne chanchi dongeng pa dongna bagnang bagisiko buljum be e kana chakaku nangnuk pa dongeng na bagnang naawa mandena maiba dungthangan taniko rabana matna badunga na unis nganirang na angan chakani gumuk de dongjana bagnang na ya ko sangba doctor ba therapy songjana bagnang ndiba na asaku basumsake singsandigipa bakna chakapa ungskhana badunga ya World Suicide Prevention Day yo hai anchin sakantiam ya suicide ni golpur maniko ba chanchir maniko abachingna nangni pens karang banangni nokni mandirang baksa ungja maina banangni kam kharum makbarang baksa ban ungja ba maina wana thang buljum gpa ba gisik ko ning gpa ongo ba hai abachingna suicide ko champingna matna khna thmani na phlakun muthela
0: Nasimang dao, antang tangko soote siyani bidungo chanchiani ko dungtang atani ya katabichong ko rae agal sakumako antang tangko soote siyani ko champingani sal ko maniani salo Dr. Steve Cherak Armarak Neuropsychiatrist Turani aganani ko skangpa changna watatani ko knasona matnaha yan akaswani Tura taon simang Bollywood melody program mo dingtang dingtang Hindi film ni gitrang ko knasona matgen skang paon simang Sukriya film ni Udit Narayan aro Alkayak niknir ngpa kya hal he mere is dil ka ya git ko knasona matgen

Nashimang dao dal me kuch kala he film nigit kok na sonam na ha dao. I love New Year film nigit kok nang skanam again. One to chine nani rangpagi tonga ro gitara. Good nal isk mitaya git kuna shimang na sonam again.

0: yan akaswani tura kinatam swing pa sakanti kon dal ni prangnam tura programo na ramchakswa sakanti nan prangnam dal bilsya jagni kurtok ni september jani chkhang tarik festival prang uwa tauna simang oral hygiene ba kusikni bak khurung thale rakhyani gaman aganani ko khna sonaman gen
1: sik oral hygiene pa kusikni ba ko rongtale rakhyani gaman pangki ja thalatani ko nangna skang pa anchingni kusikni ba ko simsak ki jani anchingna mai dakba sa bisi ko ra ba je khai wagam wajung cha e wagam ko satani wagam wajung cha e warung aru kusik ripo mani wagam aru wajaring ni gise bo moilarang na ta thal jaude khubi ba ko singatani wajaring ripo mani aru wajaring anchu mani wagam no mata aru wagam ko okani khusik wajaring aro sirang o phari rang ko ngata wagam agre chamani chi ba wajung cha achi watchuk matani khusiko wajaring o aro sirang o cancer wani gni pa anchingni khusik aro wagam ko mai rakke simsakna nanga aro mai rakke rongthale du namat gen skang pa salantian wagam ko natna nang chung mota wagam ko nambatte simsak ki rakhina gta salo changani phringo changsa aro walomi chamane tusina skang changsa natto de aro kharignang pa wagam natani sam ba tut pes ko jakhalo de nama wagam ko natton minit sa ba minit kini sa natna nanga aro una batte natna nang ja jagtham prakon toothbrush ko bodola nanga aro toothbrush ko saksa sakban baksa swalgre kre chakalna nangja wagam ko natta baksa na che shrei ko ba tang cleaner chi ba shrei nat ka ba chi rungthale natna nanga maina shreni moila ba khusikni biba ko singata aro chatwa cha gni ba wagam natna chakal ga ba khilding chi ba dental floss chi wagam ko rungthalat po wagam ko natta baksa na uko khilding chi natte moila rang ko rungthalat po

0: Ajaman, namga ba kusik usupani samko jakalbo, ndaki dakachi, wagam rungtalatan baksa, wagam ko mangrakta patna dakchaka, bunga gapa, wagam ko bisriat nabe, wagam ko chaani ko chobaina dakhalana agri, gapan rangna dakhalani ko gelbo, rakapa bachirang ko chikpret nabe, botol ni skorang ko okna, aro bosu package rang ko chiktetna, wagam ko jakalode, bisrena babi na altua, do gapa, Missing strike pa, by si tunga parangani rangu gelbo, aro numga pa, stop kapa cha anirangu kumiatbo, kasanga parangani, chika pa, pikapa, rangani aro bitaini bachiranku agreja kalabe, bitaini esit rang, wagam rangi bak rangu numata, aro waranku drungate, wagam rangu kolungata, snake pa, chinigrig pa, ba sugar fridge kep kep kapa cha ani, pa chewing gumko the kalbo, tangsik pa mi surangu matnode cha patnananga, Ndiba mi cha ani jaman oje kai, mi prung aro miatam ni jaman, gupan ramram be in nanam gini rungi jagpa cha ani rangko cha na nangja. Ano dungupa mi chikmarang, somai gata aro be in nanam gupa cha ani aro rungani rangko cha na nangchumota. Chini grigpa, chikep kapkapa ko cha ani chi, wagam ni jung rangko ragale galna dakchaka. Chet kapa, sada biri aro takmaku rungani ko, ba cha ani ko takhalna be, maina chingi kusiko pari rangko aro kensa yung wata. Wagam ko nukmata, aro wagam ko kuukata. Wagam nasa nukai gija, ancing ni BN naba namja, ndake ang adalo na simang nabang gija kukpatiani kubuk nata, aro knat maing pasakan tikon ang akadunga, na simang akan gaman katarang ko gisik rae, na simang ni kusik wagam rangko rungtali rakki pagen, sakan tikon metela.
1: Yerang baksa daal ni pring namtura program na, donso gaman sumoy ba yanon mo naha, kinal pringo apsan sumoyo, Apsan programo grong tai kujana keng keng sakantinan salam.

Nasimang chasung dalang gitrang ko ga matani somaya bon kame breme ten sang mani ga ba gitrang ko khna sura mat nga ha ya gitrang bak sana chi program na so man somai rang ba yan bon ha ta ojol jol simang deli ni ko watas khang pa vivid party program rap san station ni kon chi sa ba ji hindi ko bor chi sa ba ji mit pao english ko ho khna sona mat nangen yana khas fani tura

Na simang chasong talagi trang ko kat mata ni sumaya jinking semua menirut ke bagi trang ko kena sunamat ang hada o. Ktraining marak ni ke bagi trang ko kat matang sekanya ki trang wa gual nadi amja gosi harubo. Magapan git o do kruya ki trang ko kena sekanamat nanggen.

0: 송랑님한테랑 아브리 토타니 추급바 솔솔다카빠 부릉쿠 아갈카마헌 안탕탕이 장기라나 숨삭기자 왈코 금메토카하네 아가나 나마다 바차오 안돌라노바 사카판 미셋 들급바 메드하팟카드종아 지안 바바 암테 박사 달라급바 데멘코르타니 송마탄 사다 사로바 아로 인디라 사가르 프로젝트랑코 Gujarat aro Madhya Pradesh shur kanirangko namnat chai something dilinga chum Sada Sarovar aro India Sagar project angko rakani chi Narmada khawya dungpa mandirang sak lak thamna batte yap tangdang ko wate khatna nangnok aro wamang ko gupan chi songdung at khawde wamang environmental refugee rang gunok ane nikki wamang jigalani ko rakha Unmaksana project angko rakani chi chinna nikna kanirang ko de namatna amjawa neba andolan something ani ko rakha Agosak Mukni Gittagi is a NGO, Women's Environment and Development Organization ba Wedo Dunga, Jini Officer New Yoko Nga. Ya dol dam kang nabate dung tang nung tang a song rango sa kajal chido kam kago parang ko do ne kam ka inga. Uni chusokat na mag songani rango ni matam rangara. Agosak Mukchin mitskrang ko ka mabat kapa ga dango ni nama kam na dakakil ka parang wat na gita, wamang na bal ko na. Niyam rango tari dul ka parang wat na. Aru samtang tangok parangni aru namro watani khamrangni bidungu chanchen irango pakra phana gta ami skrangna ba mi asarangna gta an apsan bulkon phana wa environment ba samtang tangok parang khur pungani gmen da alu agal sakmo kon ma kya ha megalaya gta noktang om skodon ga pa sung saro de me skrangman samtang tangok parang khur pungani bidungu gisak na es khang ja khude e kham ka parang na nangin samtang tangok parang ni bidungo kham kha ani rang namro watani khamrang baksa nang chapa mandi uni jangi thang ani nang pa dang thang dang thang bostu rang na burung bulgum rang on phang chaka west bengal ni awara ng pa bangkura district ko dawde mi skrang an zakhal gi ja kale do neng pa arang ona chi rang khor ang gamme gi chadlinga ha ne agana bihani sotanak pho joli tribal mi skrang na Burung Bulgurman Jangi Tangna Mungsungpa Tangsakani Wa Maina Guamang Bol Wa Ang Ngija Burung Rango Matnam Gupa Gupan Busurangko Ami Palle Jangi Tangna Matna Burung Bulgurm Aro Unudung Gupa Plakan Jangi Tangani Uskang Pa Daksakani Ko Ang Gupa Wa PHE MESCB Aro PWD Aro Gupan Rang Burung Bulgurm Ko Nanga Ancheng rong thal gpa aro nam gpa balwan na burung bulgrim ko nanga. Ancheng ni asong thang ho chiga thang ho an thang thang ni ska gta lakna matnani. Aro bol wa arang ko den gpa rang ko chamting na gpa dol dongi janyan. Ancheng ni jat ni gta sasun ka ani bewa ni bulgriya ni ko misoka. Burung bulgrim rang ni bot nangan ni. Do o matra ni gma ngan ni. Niyam gta ng gita ko wila aro rong chunang ko bukota ni. Ambo ni pal zakhala ni jikai gas solar cooker. Pol di ani, iko klap rang, abri rang ko su'i an ching bukotani, gari rani wal kusu rang, chi rang kam mang ko rong thalatani, samtang tango gupa rang ni bidungo suki an ani, wanake gupan gupan dakna rang gani rang bang en dunga. Andi ban ching nang sumut gupa rang ko skang dak ching na man gien. An ching sena porena man nova, an chini janji thangani nan kensakani dungo de mainam gani. Kangok na hugijag pa sa bisirang da alo doktorang na jajani rang kong atinga. Samgatang ko jak halaniba da alo gumaangi nga ha, may na sambol rang kong nosok ka inga ha. Kangal sa Asia ni, mandeye jela ni, ongtera ni man gpa gamrang ni butnanga ni, alo samtang tango gpa rang ni ong siyanga ni rang, kiesa gipan baksa nang tapa, alo warang ni gman maike chanchina manjawa. Retachisku sochechet bilsi ni National Forest Policy Resolution o samtang tango gupparangko na mir pangnagta mi skrangko manchape mandirang na masyatani ko na rakyan magsongwa ni ginang. Mi skrangan antini janggi tangani na pangsakpa burung bulgrim aro plak uno dong gupparangko rupang na aro ngtelani yo man gupa gamrangko na me zakhal na matnagta kamrangko gisit nang bate kadur gupparang ongnananga.
1: Nasimang at chingi samtang tangog ba plak kamjan ba ang tilagi ba bakrang ko? Simsak ni Rocky na may rakina na nga nila mitikurang ni Jacko nung ayarang ni gaman katiki akala ni ko knaso naman na nga ha? Tao jol jol yasumin ni bako Christabel sang manir gapa gitrang ko ga matangya gitrang ma chi jokpa jok aro chima dala inodeya gitrang ko khna sona matangen.

Ya nakasvani tura ya sumene bako aganat kumun kita simang na Benedict Sangma ro Cheryl Sangma nir gpa sa sungtan ni gitrang ko ga matang ya. Skang pan simang na Benedict Sangma nir gpa gitrang ko ga matang ya gitrang ma kha suang mak jumang aro kha sa thai jawa hama ya gitrang ko knak sona manangen.

Nasimang Benedict sang manir gapa jasung dal gitrang khukna sonamat nanga ha da o Charles sang manir gapa gitrang ko ga matang skhenga gitrang a walantian chanchimana aro angko watte ri ang matno ya gitrang ko khukna skhana matangen.

na simang shilong ni ko watat ka ba ti ko barang ko kna so na mat na ha sumoy da o dok baji minit si bonga wa ha aro ya sumoyo na simang Webster moment aro uni dolni isul na rak matela ni gitrang ko kna so na mat gen gitrang inga sawa singinga dukga chollo chisolon chisolon Kristo ko nibo ang ria salgin songna aro jadepan un chisolo.

na simang Silverius marakni panthe da kironas ko ba git ko khna sona mana ha da o bon khame na simang na salsa batte batte git ko gamatangen aro ya git ko namna ke bi atenga parangara rombagre songni dulchi bartush nemse aro wamangni gapen pengrang